0: Kamikesika Severia, take it Amahantim Bambatera doing Kamakamski, take it at dinner. The Boris Kumka Kamen, the Boriak Tiago, the Monica Zunga. Borisana, the Kwan Annie, oh, and get the cloque quina. De Tazark, I Aniziki, Bongi, Zulu, Yako, Ankaratin, Borisa, Kitin, Quina, Hana, Anizia. Nkama de vie kesi ki sa aneziki suri sena ko munga ego. Awa si dikkan sen deo ta dertak yuni siki. Ta unka omba pirana karako ya inkwe na din si doi doi e iago ke zaru kwaize kuma gori ta. Nengo dia ku iago angara din kapsta di ki kaiko e bori ka kankwe na deta tesna din kam siki. Tek ay di suri sena tin presika ministere polisa die ki tin firos tatalian di dam. Organisasi match and match tak tisen kwen akana aniki presika awasi akwat nyan ha. Den staka e sika tui tui e khasi e desen da din South Africa ki omba pirana ka muzika kwara kwen ana hintin kwen wakaiti ki ana muzika kiare sen dam. Tatalian waka di kresika kirika ania manda kutin kwenam. Berger luka organisasi ji numbungan an urkutin ka uziki zaruk ayakuna. Fak bondi zindeta kek aye. Nkam si o siki ina zaruk aye ina suiri karako. Tui tui zi kom kara hisi nago kam siki kawa e nungi kuzi haji ya kawuni sa suiri sen veta. Veta a kawa e akot. Teko akhenska po khana ani ditama awasi ya khwati ham ngi kuji an e sik kuni sa tesen veta tin polisana ani sik tresika 600 million randi size di siri tani sa kaho kara khiti an e sik kaho kaita exen ese kuna parlamente ki tema kokwe am Lera dongo beni ankara din South Africa si di khrin si di kien kara kaw nyaki. Tse si ka kha unka kwa anu omba pira na imun si ki kanti kwena tiya di dam. Ngo beni khojia ku yaku ankara din parlamende si sere ani. Kai ku ji tesna din kam si ki bandalan se saka ankwena mdeta. Ngozi ku isna ko ha vie ke kui ha ko nye iya ko tin kama tin ezki tui tui e desin tam. Kheri orongo mbeni waka dirigiren na ina aniki. Ina mua ko zaro kwaika kwa na zi a mua ko komka no South Africa gin ana ko tin kwena tama kwa e sendi ta. Firi di kwe ewa kwe ha di mborunga a kwe di kumudi am. Kabeha waskap ki mandaha e sika kaya tsunya hui dim. Frida ha e hoku e desina din kawku a kwa desi ta kritinga o e ses yuni ki desinu firi di kwe a o hinu kam a tumwa hi gim. O hi kwe na ki fun at a sena hi ni borunga e ho hi kwe kwa ha kwa a kam sika hui hi. Nukte sika purisa siwa o ki ngwe ya kwa kate wafwak e kisi teko mundo borto kota tiko si ansu kwe suri senagore ta. Kenya sidi ministere tsoku ani te manko adendu wale kuye akuruko karati. Ebola zwanga si spatra ki tsaate kwena tani sa kuhwe. Kasi Amerika kwenye kuyako akuro dihem mwingo kwenye kaitam. Amerika mwe khana aneziki ingu takwe lakai kipia da kiti. Fraya kwa wako basi si nwerti nwa kikiti eng tayamiko zao kaita wakara dihem. Duale kuyye kwa te khama kwe sika kwa te kwanu. Kwa di kumkwa mungu kwa nazi mborunga ki swiri sena ditam. Kwena anagoti na nan yuki takiti nga oki khanae spatra siki tui tuya dim. Dri di kwe a o ti kam siki. Tui tui zi tese na ti porisa na nambungan akin anagoti na di tam. Presidente William Ruto anga te proyeke khasi ekle sika kwa e senagoti. No Kenya mwo si tama kwa kai kumu inte utain zwanga si tkara kukumwa dekwe khasi ya awase no kouni sa kunga zika tkara sinwe tam. Kheri oro deisende ngeye khusai si ibola zwanga ngeye di mgoembi kwena ki khosina di Democrats Republic Congo kweki Uganda ngusiki 20 kha khwena ke jonga ya Swiri sena ding te siwe ri Boris khiri o am de ke siya ko akhri ama de kwa te Boris ya de komago XK FM ki
1: Kim to wole tigde ya woleng ke sibrige iska FM ta 5 manita ngam de kwa woleng Tolong bagi yang ambungin jawa iska FM. Lebih tinggi atang kami kaki yang kami yang arvertin moyon. Please kahi agi aku ya menslek hal berona kahi akan kunci gigi awa bungi so zulu ke ya kahi cik gigi awa viko mang akan cungkan ni kuna kahi vek yang agi cik gigi awa go for love kan ngau si cik gigi awa tutu akan ngalok kan cik gigi awa kuni sa dihar tak ke uni ke moyang gani kunan. Kapstati kang he agdigi ngoko kuya teki kam kam ko isang u kang he tigdigi ko minister ang gawa plisa ay akakon firos ka chalian kang he at tigdigi at kam sa u tutu kang agachon gani kunan organisasi in tigdigi awa match and match ay gani kunan kang he agi at kam ka tutu kang gedens tak ay kam mugu gie guli kam ko ika tig kong gie kit kam ngolo dologin ka tigdigi ang gani kunan tigdigi kola sit Africa ang achon ng tigdigi cho osuin Kachalia teni gede ukuyan kalau mengangkat ke agak kau yang hegia uang gelekan agani kuna ngau ke bergelekan ay organisasi ngau ke bungkan ay kalau mengangkat ke fak bonde UCC agen tuh gan tak kam kam gue sangat tikan agani kuna kah hegia wajib cai engge kulat kano Veta ay ngum kau hegian ya tegi kalau mengangkat ye agia kam sengu tuh gan agak cung mugu giga be plan sengu Tutu kami cik gigi tengkon kau jalan kang higia kamkan. Please agi ang hia taki kalau mengang ayah kau tamni gigi kamkan tutu kang agak cung gigi cung on. Parlemen lihat yang higia ua eksen sa ayuh lirato. Go beni kang hia cik gigi tengkon ya wasit Afrika ki muku gigi tak kamkan muku sun u kerensi ayakunan. Kahit yung hayat ng viko magkangdigin ang krent ako na gila tuwa sa kagkama ko yun kahit on veta kang ay chik kwa ng chikdigin tuwa kama krent ng agani kunan ngo bini ay kanguin agan ngaw si kang chikdigin ako ya parlamen ay ngang taki yi agin tuwa kagkama ko isang u departamen ng gawa benalan sa kang ay gani kunan ng yi viko ma agi ng kangakan ay kang ngaw si kang higya kali u tuitui kang hi chikdigin tuwa ngalo kama ko ngalo nunggan agani kunan higdigin da chuki kali ang hulaya Ngo bini tini gide kuyang ngol ngang atumina kao hong yi gie twa kamsang vetan gyao sit Afrikan ay gani kunan ngong kangan. Chik kwa ay firin gyao ang hula panga kao kansing digi chukin ya uska buki kabekan ay kunan kahi gyao wa chik kwa ay digi ka chung oan. Mandakan ay kamsang ay digi tagi kong ay hula kya chusubisan kahi sindibig digi ang ong hofun ay gangan. Fredak tam kan sing de gitu ngi ya chi khoi ng ka hitin ha de gi thoi ngalo khama khan ko da shiang aya kunan ki sis ki uni ka hiti kho firi sing de gitu ki thak ka wa hisa cha ging de gitu ki sa khama ko khu gitin ha gan aga chon man cellphone ng sing de gi de chu gi chan ka hitin ha gan de gi ngo condition la pang ka sing gi ngi ya te ki le ang yi o de gi ang ong ho fu aya kang kan sing ag de gi so bi sa khama ko ngi gi ngo la ang Kalau mengenai tindak gigi cukup tisa mugu geng khusyuk lagi gandhi yang ayah kunan. Macam, ayah fasin. Kini yang ayah minister yang ancik gigi awa, Aden Adjalo, kang hei ancik gigi yang mugu hana up tungguin agak ngawsi semugu gigi tuak kam-kam gusung wak tegang gawa ibola agak gan, kang hei Amerika khawit tamnik gigi cukup hana mali, ngasing agi tuak golik kam gusung wak tegang gigi cung haun. Amerika kan higia kamsung uan pasisi yang hicik digia uan kinya ayi gani kunan leka paya aya pasisi kan hi acik digi cuki gian mugu digi hung kamsung u tika ngke kinya ayi gani kunan dialo ay tunggu akan ngosi kan higia kamsung uan kalau mengangkat lagi kamu ke panggat lagi gian waktu gani kunan kwa ng ngasing agi golek kamu ke tika ngigia wa ibolan agak gangga gicung haun Bungi gigin o niyoki ayakuna ka ang hii agi ong sui taling ayakunan gie thwa goli kama kuitaan kahika ang ka ang hii chik thwaan ay dri gigi chuki kawaka chong kahigia tu hunsing agin thot kum kum go so tikang hungi wana uga ngam hung kang hitigia kosan. President yang hitigia wa Willem Ruto kang hia kwitamini gia oku yang kalaman hung kang ngawaki kosa kang hiatinigian batuan. Kini yang egani kunate ki yivisi agin kam hung panga kaigul goli kam go tikang aga gani kunan. Ngui ya gankin a chong kang hitigian gian hui kumisalan. Democratic Republic Congo ay gani kuna kang hitik tuan ay tuenda gigi chuki kawa Uganda ay kunan. Wamjang humi ang hiya siwirin ay fasiri gam chawala diwi. Chik gigi ya uha akhiri kamja diri gya samjang humi ke SKFM.

0: Mekesika, Akhiri, take it, Amahan, and take Borisi, come, Kakamment, and Bamba, the Radu, and come, Kamski, take Tritatina, see Bori, Diago, T. Monica, and Zunga. Zarok, I had trying Karahuyaha, Kunipa, Borisadin, Ogua, Ekor Leniki, Julius Makwanazi, Kwan Karahuitan, a Kama Kamsika, Madlanga, Komisi, Quina, Kaizi, Pretoria, Kitin, Kisiteko, Sueta. Makwanazi ham memborunga aneziki swedish nahi ekuruleni metropolisi isiki khodi kya ingara zao kanyaki makwangakara huitan isika wazi watatatin senzi ya kuitaroko anka im jarot ahe medicare 24 kwenadi oa mike van veiki nukurikara khodi jarot ahe a Kilarnei takiti nka o siki woi nitwe nka waji kwe. Johannesburg dorope 2023 kinte uta iya ngirita. Solplaki municipaliteti Kimberley kiti kana kwa kwa kwiti kia nkara imu siki saa animborunga adzao ka atlobeta. Mbapire kwa sinati portofilia komitie saa no chumbusu anie tema kuna kim. Una tlowa ko angkara tin firense staka persende saisi saji. Dzao ka ita tinzi paipi adi ue kwa na kits e kwa kuta. Tlai kuji khaji e kung senatin kamsiki tlow tlow senatin. Solplaki municipaliteti aneki angi e tseka ka ania suri sensa kia tenu. 2,5 miliard rand size di serie tani sa kwa hui no saadzi kun wako nka oji na saadzi ya klau oita di nka oji ya tseka kaita. Menispale o a tapelo matlala angkara tin ti ya puri ya keji khana hiya kloji tsao ni sa kun sena klo paipi ji ya tseka kaita. Nwartwesi profensi ki tin puri sana 17 kwiri kwe am. Makampanstad takiti nortwesi ki khoti ta kwe se kukadi mborunga ki porisa kwa mandaha e sika tsoro asi oroti 67 taka kurik ako komanu 26 taka kurik bako kwe tam ngye ukomika umati masiko sisa ting kamski amki woiti sere anu poko tse di atam. Kwe kwa angkara kwita kwa makamsika Pretoria nwarti si mkunda kwaika oiki hofu wak eiki siya kuteta. Te borisi khiri oe. Francis di nyamga menestere anka de fiyar daka saisi di kwe doner daka esika. Koma a kia osa kiara di nkamsiki doma di Europa aniziki tam. Europa. Britannia, Italia, Switzerland, no Spania da khazi e tsika tsutsu aniziki hansin e dik an tsone sa nya ma khwati tsutsu a dik khana di suri sena tim sure ji taik o ji na how to ji queen ya ko tsuka kunka to ji tamakha tsika tsika khazi e khain kara khwiti ha Eiffel Turing takiti mga umparisi ki tinye darako kwena tama kwaen karakwiti ee kante sika tsutsu ati ziki darazi tama tesin veta. Frankreki mwe khana aniki firin firta khrade sialsisi ee a tsutsu ati mkho jihisena ko haa ahan faif taha mkunda ziki ee di tsutsu a khasi he uka ee sika siwen derta khrade kisi ako khirina ti Englandi anisiki Nukwaanke te ngin uu sika gawni saa susina gota. Kheri o Spania muu si di e di tsutsua khasi firin firta khrade sika kwaankara huita angi e di e kawate kwa anta ii sina gota. Te akhiri borisi kheri oe kamhe deki siya kotin iri amate kwa deku borisa te komago XKA FM ki.
1: Kim ta wale tigbe ya walin ke akhirige SK FM ta 5 manita ngam de kon wale un tole magian ngam bugun gaba SK FM abi tan gata ngam gagen ngam yamin arverten moyon Again, I please a wofu yang hitigin ng ikorleni ay pani wala sing bigay chugo kavi koma ngagachang Julius Makonazi kalakta mo yang hitigin ng maklanga komisi ay gang ng kipitoria tag digin ng wakate yang tulay ang tigdigin ng kundisan. Makonazi halaman nga sigya kamsang taki katilu giga panga kang hits ag digin ng ngagachang ng ke ikorleni ki metropolisa gani kunan. Tisan aga ngawshi kalakdom kaang singdagi chwa tisan kaang he yamugu gi hong kong diwian kaang he chigdagi ya uwa tsa ki kotru giga panga kaang he giya kamsa aga eki Medicare 24 aga gani kunan Mike Van Vyck yaang he khawit tamani giya uwa aga kawa yaang he giya uwa viko magang aga gani kuna kaang he tsa chigdagi ngu kunisan kawa yaang kia tuwarsan 23 ke Galenar ke Johannesburg aya Von Stel kunan Solpleki municipality yingin ng Kimberling ay gani kung nagyan ng yatagin kalimang ngayi agya kamsang u ngoling ng agachon ng kahe vikoma tigdigi togin ho kamakwen en lertan ay krisi ka yingin ng wakamago to aporto fila komitie yingin ng wago ng wage tumuso ay firslaka kunan kamsang agan ngawsi ka yingin ng yatagin firin sestak presenden agago ng huzalan kang he tigdigi ke filor kamako agan ay gani kung nagwang oga tigdigi ke wisagan en kang hiti ni giya ya uwa halaman ngga n. Ti kang aga chon ngayi giya ngun ya tagi 2,5 milyar trandi ay malit nga say say chik digi ya to ng kamsang uwa ka ngang chik digi chuki kawang gi cho o jala u kang hiti ta uwa magila ay gani kunan. Tapelo mutala kang hiti a chik digi ngwa o kuya gani kunan kwan tagi proyek yang hiti giya to kam kam go samu ku giya ngun awa uwa magila ay jihig digi cho wanan ng sing uti kang hiti digi tron ng magila ng ay gani kunag digi o jala. Norvesi ki plisa giyan ng yate ki 17 aga kaw lapang kawansig digi chuki guging amakandiyan ki gani kunag giya wa magupani stat aya kunaki Norvesi kang he giya wa habit yang ay gani kunag digi chuki wa ga kwe cha. Plisa manaka kam kang hiti digi chuki wana ga kwe cha sa ng sang hisa kawa giya wa 6 and 7 tak ya chi go 2 and 6 tak ya chi de kan sing de gechu wana sang ngon la pa ka ang halman nga sigya ng nga ta ka onor su gu atene sing giya un a kham ko nga wa ng kan sing de geki wana yan he kholo gi gen ong ya tang kalak tum ga yak de giya ng nor ke pitorian aya hofu dang ta sing agya su bi sang nga wa gen khola yang he sing de gechu wana nga wa yan tang ay fasin Francine ay irste minister atik de giaw ku yang khalem ngang gan ta ke donor da kam kang hisin giya kam so atik khan ay fiar tax ye ng he tik de gi chuke kawa gani kuna ko he giya wan Europa aya kunan ka hisin giya kam sung wa ka hin ngole tik de gi thoke quick hama queen Britania ke Italia ke tik de Switzerland ke Spain ya ay gani kuna sigya ngun ya ta ke ngole kan hun khui ka antik de gita ke khale un ngole kan ka gani kunan ka he temperatur tik de gita tho ke chau khama khuyan kamsen ala ngawsi se den gyan ngun ya ta ke skola hun aya gani kuna sing de gita chugin am kan achik de gya wati kan ka gani kunan Sait veste ke Frankrijk aya kuna naktum ka he temperatur tig de gege kwa fir en fiar tak khrada sialsin ka he ngole tig de gege tre kwit kama kwa yi gani kun ka isi gya sen uan ach en feftak a distrik ka he ka de gege ngwe kale un naktum ka he ngole tig de gege kwit kama kwa ya gani kuna kwa ansin gya kamsangan 7 di harta khrada sialsin ke gani kuna tig de gege wa sait ke England aya kunan kang hitalakam katini gya kui ka teki duma. Spain ayi ngole kunan katik de gida kuwa fir en fiar ta khara da sialsi kang hit temperatir de gya tro ge tsao kama kuen hika de gya tro kui kama kuen ngole aga kunan. Uwam chang hum yi ng hiya akhirin ay fasirik am chawla diwitik de gya wa tinirik kham cha dira gya sam chang hum ki SKFM.

0: ngwe bo tsena go ke tse khwembungan ke ne ga no tshiri ke go suna mo tse kwa te max ga zara ti ga na ba tsoko ma khan a ma tshiri ke go tsaka me tsam tsiki kam kore ga ta ko go ko ntse ya ya ta ti ga ya ta mo supier te mo lo kresen tsiki max nga na wote ga swere no ke ntse ke ga ya ta mo tsi ke sen tsiki
1: man ba ti ke go ga swere ma khan kare kara nga kara te ko ka tsa ka di him te ma te ba kare kara ta ko wo kure na ta ha
0: no mbungang tsaye kwa go tema a teng nana ta e kere ga mo le mbungang tsaye ma
1: mbungang tsaye ma tsa ko ma tsaye ma tsaka tuna ko ma tsaye be no tuna ko ma tsaye ti go he a he je go no nta kare ta na tsaka kare kare ta
0: ke no tsiri ka go ke nwa na wa ga a de te ga go sa kyao kyao swere ma go a eta ntwanta ma ga ka e ding ng ya ta tuote
1: ne ke tin kona ya ta ko te kana he kan kara ko ne sha ka cha ka de no tsiri ka he a cha kana he gu ya no cha gu ya khwe gu tsiri ka a ne ka ka ra kho ji cha ka be ga ta te ti ta te kyan kara mo te ti ta no kyan kara te wo ku le te khwe da ma ya khwe da ma an kar cha kara ko ta ha na te shi ka kuyate kaun shaga
0: angra dangi ama mexica zara kham jamati sere mang kham ta jata ti namus ti ki no kham mo te kujinu kham a khuji tam ko te he tam ka ta kwen ta ye ku de namu a angra kya ta ti pyoro mesa banga okhere oro xk fm ki to tat ay ma ko ke ho isan ta ti ni ku mo ti kwa kha anga so ka ti ya kwa horo ma ken ka so ta watan kya ko ya ka ya ko ya te o na ko mo

0: tse ga motse nka le ka ra ga motse o ke le ko motse kun ka o tsaya tsa o ke le tiri ka go tsena tsese ke
1: ti motse nti ke eng ka o tsaya di tlhoro si ti motse ti ndanja tsa di tiri ka si tse a di tlhoro ti mara ti ka wa a ba sena ko ya tata mano ti tsa o sa stress a kwa ne ti a ba sena ko tsama ta tsaya kwa go se tiri ka tama tlhoro ta mo se ka tlhoro ko ko ja ndi bu ya kwa balangere ke spana ti matino bu ne na go ku kwe se he ngaro o balangere ke nka o he kwa ne hambe ti nya go ka ya ti ndanja tsa nwa kha
0: okay balangere tangi
2: teu tiri ka gotse teu kwendi no teu doji te anako tinka kai tsamiki xka fmcki.

0: Masu umang amada geng ngkama kwe, di amak kwe ngaydani?
1: Aha, tongla igwe, mosu angka tongla geng ngkore ngkama kwe.
0: Ndali sin tamko kwen kwa sing jiga cha chungwa, ngay meng aga kwe, hige ga kaka ngo, mchi ma mka wuzela ka, tamasin kwa linus ka wuzela ka, gai, he chiga hwa lung shang nama chigi sin, kansa chungwa textila. Taka masin, mies de chiga mati sa kwe wa, mchi ma wa leer, leer wa chige, singa wuzela ngay meng aga kwe ya, kagungum.
1: Tongla igwe. Da kolema wandaka kamkam
0: ska ba kai kui kan bura ka tuma plasin ka ska ngwe ka ngadara tiga kai kole ka ku ka ku o ka nguma tsake wanda kan qaya musinda wanda ka kamkam ma kunwa ke ngami ka kui ma singa ska ba kui singa buzela ka nguma wanda ka wanda na singa ma chi singa tsama u ka tadam sin ka kai sin ka buzela gum kan tsaga chi dem ka u chi un ka ke kama a ska ba kai kui kan nda singa ngami an ngoga ma singa ka buzela ka ke sabato ka kuyam ka wuzela ka jagusin ka gisim ka wuzela mebelsi kalinui sika waka ki to ai i chalosin ta masin gan hege nga kanwa kuba o gan talisin sika wuzela ka ngum papelo masin gan talisin ga ka twangngia ka nganga ka tamsi singia gwa ka ka sika kum ga ka kuka ngum ngi papelo ati wuci si ganga sa chinjika kaka nguma tsike papelo tama wuzela papelo ke chi kese sa swa karton a fur pakang boxi sin a ke khalasi ka tama wuzela chiga un
1: khongwa igwe tam chinga ma papelo ko eng khama khwe se o ge sidu ka o ji hayi
0: isa ngwa na giti sa mitra thoda gi ase o mutu tama maku ta gi an vorti msing ta gong wachi ke e ka gi fa ka gi fa ka wana tir le kalbrona ta panngam ku kum gong ta gong ke fa maku le kama wana papelo ati nga ka udem ka te diwe papelo ka kwa operasi sin tosin ke di ka utum ka ko diwe o ka ka di ka ba ke tsau sin o da di da o jala da di dang ma papelo je ka ba her benen product ka le nui tuwe de ga ma tana tsau ke de ke chingam to tu papelo o mga te diwa ka ke tsukho ka ba chiki tana lakh besudel papelo ke singa tu ya wa nga ya besudel a ta ke singa wa go ya wa tsule go da nga mi ngi ya go wa tsau ka ba ka mga ka tsau ba ka tsopeni ka papelo tam ngami kan giak akho kaba kan papelo katana ki wa gesin akho tinga na pan ngam ku herven papelo ndibit o ku sambu zala he diwa ngam gesin ma uzala ndale sin masin ngam ko te di tori ngwa kama ku da te di ngwa tike kan ta gesan nga tse ta masin da te di company ngam kama ku ta dangi ki ai ku mun ngi kan ngami ke program ke wa on for verta he tike for verta protect ta wa ya masin da ka ga ba kan ba ku kan ngaba debe ke ko mun ngam ta ma te di ki tike da ma ku dira tsam ton ga ma peter ta ya join mu ta ma kan
1: itu dosilami talin itu dosilami talin singe kanga jo komen atititia

0: كيم تاوليتيك دي اولين كي تيني ريغي اسكافيم تاولو مجي انقم بوين جوا اسكافيم ايو تن جا تان كام جاكي انقم يمين اربرتين مويون اكا كاو يانتيك دي جيا اوا ماشين ماتش ايي غني كونان نسيتان كو بيسا زوما كان هي اتيك دي جيا او كو يان قلم انقم كان كي مالي كان هي جيا اوا ميلون دران دي انقم مالي تنو سيشا مكو جيجا تخوا كم كم كو شان فيك يان قان جيا تيك دي جيا توي توي كان هي تيك دي جيا كو ميسالان نوان Minister yang kau pelajari adalah virus kacalian, kang he vegan ayat cung ya cik degi ngungung ya teki 600 million rendi ayat malih cung sesian. I kau pelajari adalah ayat komen gani kunik degi dah cuci kamsung ua operasi yang ayat gani kunan mukugi kamkan. Kau bisa zuma kang ya teni degi kau kuya gani kunak kau antek malih kang cik degi cawu jala organ ayat kang agak gani kunak cik cungi kulak kanu. Ki kaman ngol dole gin ka gigan aga gani kuna ka ansing agi twa kam kama ku singa gani kuna kwa n ya kangu aga chon nga tini gigi ngun ya plisa teki chikan aga chon ngoli kang aga chon gani kuna chikwa kisi ki veta ya gani kuna nyi chik gigi da togin awa kama kuin di agi ngun ya teki kalima ngun ka ang yigi ya kam kama ku sing uwa manak okekle ngun yingi akan fikoman aga gani kuna kai koma ka si gya chwai ke opika ai gani kuna ka hiti ni gya sing wa ti kang hi ge thon a khama khuyan khanu hu ai gani kuna di a gyang ha ta kin khale mang ka vita ya si gi gang awa ngol ngang ka gani kuna gya gol khama khoi kan ka hi ngau si gya kham sing wan kurong aya gani kuna ki kang hi gya offer sla khyan chik gi ngui kama opika ai gani kuna yin hegia wan putin komisi ay gani kuna tene gi da tu hig da ka tikan ka gani kuna patin komisi kau yang ka tur sin tu na ay gani kuna ka hiti ka ngoshi yi chig gi chuge sin wan vi koman aga chon hegia nun ya ta ke ka tru gi ga panga ke ta a chig gi ga chun awa kama ku ge vi koma ka tru gi ga wa ga ngi gi da thon a kama ku ngol ngun aga gani kuna ka hegia nun yan ka kao yang hi chig gi wa ji on kurang aya kani kuna gyang ngun ya ta ki halu mang ngang komisi agya khamsung u tigang ka gani kuna mugu gi ngun ya hung sing gi thwa khamsung u ka ngau si kang hi gi ke kama di a hi gi ya khamsung a tigang ka chonon ya ka ngau si kang hi tin gi asung a parte ayi gani kuna ta ki chimbu yang hi gi yang wa khama gu tu ka khisi ka ti ki gi chowana un 43 ga coachi go elles refir aya kuna kapse flag da sig de gira tuget ha kwan fc fan veg ya ngi apli san akwa na ko gen hata ke nakam ka hidu aga gani kunan le state in aya gani kuna ki ya tu aga kuna sing de gira tuge wana ti ka ang hidu gen ngu kunisan kaygang aga chonga sig ya ngi hata ke chochi ang gul pu chong ka de gira ngu kamati kunisan ai fashion ngolik ang hechik de giaw israel ke lebanon tanka khu kang hi agia sun wa kang de gen hoik koma fi is a gani kuna kang hi gya kham singa israel ai tropa ying chik de giat te mina khabit ang ya wa site ke lebanon ay khunan lebanon ai tropa khabit tamani khale mang kang sing ag de gi ra chu hana chimbu ke khabit yang ay khunan Lebanon ay tropa yi ng he sing gya kamsung wa kanguin aga ngawsi kang gege kuma fi is a gani kuna tene gya ngwatu wa gani kuna kwa ang hechik di gya wa Hezbollah aya tropa Israel gya ngun hiyata ki plani yang hechik di gya ngwa gani kuna kwa ang gira tuhan ngalu kama kwa ikan si gya sing wa kherensi ya ng aya kunan Lebanon khawit tamani kang hi aga kawan chik di gya wa Joseph anon yang he gya ngun hiyata ki ama khuigan aga chonga gi da chwa gi ya aman kang hi gi ya kham sung wan kang ngau si ke ngoli cha kang aga gani khunan kang ta khuigan hi chig wa israel ngoge lebuno na kam kang hi fi is a aga gani khuna ga de gem ko kum sala sing agi ang wa tu khula aga chong ke ngoli cha kang hi ngai de gi thon a kham khuyan om chang hom ye ya tinerin ay fasir gam chawla diwi chik digya wa talfir kham cha dir gya sam chang hum ke iska FM
1: kam Megasikatin Eric Amago Foy from Intestaking Gear Hunting Bambatera doing Quamak, Tamski K 313, the Borisikon Kotamen, Sibori Kiago, the Monican Sunga. Mats and Matsi Am Quenadin O Am Zasintango Pese Zupa Karatimalun Randi Saisi Siri Hasi M Zauka Ta Te Karakuan Karahuitin Kamate Via Keski Tesnago Tui Tui Si Hoji Tony Sak Uisenadita Tesika Minister Polisa Ding Firo Satalia Getting Via Keki Kuyak Ankaratin 600 million Randi Saisi di Siri A Orisana aniki akhru khuitia ha se saji tesna go kamsi ki kaukai ko muisa tui tui hisena go kim ngombe se zumba ankarati serezi kresi ka nyama khuiti akhui ko zau kaiti omba pira na ngumusi ki kana hi ana go dinaji khaji mui ko khanati aniji atseka kaita ngeku ya go ankarati polisana khana aniki zaru kaika kwana ni Na zaoka hozi awo khrensi ya South Africa si dia a tuwa etio ta unka kwa kwena omba piranat a kiao tiveta. Dia a parteye uwa kwa tiyan haan borunga a ka swirikara siri ane tema ko. Korposi em na kuwa zaru kaut a kwena gim. Uwa bie ka a kwena omba piradi tuwa ea. Ha kwena ki swiri kaita tin kwe ki kuye kwa asena tim. Die a kwenwe toka te koporasi e ina zaru kaizi veta ki ho tinwe kwa ina kwa karako mbapira zi ka swiri ta tinzi a kwa iya dita. Mahoro aniki veta ki karema kwa kwena wabie ka kwenwe ta khana he avasi ya kwa tin zaru kaika kwa ta kwa te mbapira he mbati komisi kwena ndeta. Mbati komisi ya 2020 siki khana ani ki zarukai ani je kakere ki kansi na hi uabia ka he an manda hi kamsi ki ka kujisya ko tesi na hi ana khujia zao ka atike kwa na jikim. Veta anya ki te mako angkwe na khana ani nza a kamsi ka zarukai ya a kain karakwa hi ha ivon makhoro ta kite kwe a dango he e kha ka ta tiye tiyo se sa jia e kunka tam. Dia a parte ye an karatien khana an kho si kha suri karak ui he. Khasi ye kou kou sen ta di uobie ka an kwena ki 3,000 miliard tran di saisi di siri a. Stat ya ki zaro hi kwena di zawi kheri na khono. Owi te kwa khasi kwa hi ta di siri jindou ta zaw se na hiri tam. Parte ye khana an ek an karatien kresi ka. Khana wo ve veta a na kwa na ji mbapira a ta swiri kara tau ta tinya di ngyao e aninza ta. 43 kurik ako kwe yalsi srefire kapsa flag te ki tau tuintim. Porisa ki kuya matlo kwe FCF van veki anka de uka yesika ako kwe a. Khamdi aya ki thu kam sika Clark Estate ta kiti ki waitin kao ngayon de dam. Khe ngam kusi tika makasi ya ansen vere din tamak amukai de kwa no chodzi khrup ngi kuzi ki ngkwe suri sena din dam. Te borisi khiri oe. Israel nu Lebanon ta kai kuzi ya kwa angkara kwe te takho ta din fir inakda stati amukwe na. Tresika kre ko haan kai kujikim. Israel mu amina tresika manda ko haan seiti Lebanon e. Neng mkhozi wa kaiti Lebanon si amin amukwena ki ina kha manda e tako kufu sen dam. Lebanese amin kwa fer ina kda stati Amerika kwena ka siya ko klasi na ina. Khana he e tresika zarok ae zi a kya kadwe Hezbollah amukwena ndeta tesen dam. Israel munga kwa te borizi kou kwa te kwanu. Amusi ami anianza te maklo kwena khana hei kresika khrensi jia kongkara manda ko haa tam. Joseph Aoun, Lebanon zidi presidente engie tin kam kwa ziki ankara tin khana un hei kresika doro kai kai kuji hisena teji a. Do ka go ve ta nu kai kuji nyama ko tesenu kongkainu. Israel ke kwa raho khana unhe tam. faifuka dango si ngwang aye kwang karakoy tin Lebanon. No Israel sinde ta tesentan ngwako jikhadziye uka iska nyama khwatiya hafer inak da stati Amerika kwesi kim. Tetin iri borisi khiri uwe, kamhe teki isi ago 12 iri amadikwa teku borisi teku mago ekska FM kim.

Misiaal tsanete tia tsiya mako aka ti irdi is net lifte ni tan kreska tsama te mono tinek amako der tin khamani te zengi kara khwam tin pambara ha otex ka fim te kuna kana radio zi evon stakhan ikite ro khata tia kete na ti Christina suri tu se tek ay kwatem programete aka ti nwe ka okodze se ko yams na khwa hango se ko khirisa hie ya Afrika no ya Afrika temo vonsta khang e kwana zika te an se khason de tamit program atsam zika ya Afrika salisti zekto seta darana aigo toti ya der ta khaka sia go khiria go ni ya der ta khaka nyama go program te an ka te journal tamia te hem toti sia go khiria go to african borite sia go tekro ko ma go borisun goro ki vadisan mut vi tamit program atsam skeme go ti seta to darana aigo ni kuro program te ana khwaingo boriko go zite an ka ko tatim boriku khoze radio si anza Suria TV no boriku khoze ngieto ka Suria ten atams katite anga kwa gukuru programe toti siya kukhiria go yen iriek ama di kwa kham atams katoti siya kukhuta no vunsta khan e temu kan tseka vye kesu ka uki temu te ya khwata ngie temu kan e sinza kam e sa e ya khwata tika ka tsam e sangye khwatan vi ke su ka o ki temo te ya khwatan date mate an ka ding e different to understand yuni te an si seis kan kwe ma kuri su ka o ki te ham avan kwe ma kwa khate kama te tseun sa tsa avan kone ki kwa iku ziki tama ke hetam program ki te an ka kwa kwa hitio ke hetam te mo te avasi khate tati ke he kate kunwa te a zi unwa te tintamano te avasi khate tati kone ava te an si tseun sa tsa avan trek am ki ya angye si ya kwa tsam ziki tseun sa zwanga kwa te mo te ki ya ka kun tia zwanga zi ma kwa kuzi te mo ni tsam ziki nyama kote za kote kham tanzi program ki te te krente kom ta te radio ner ten siwa o ni ge fm kin ka ko zi program nge yams na kwa ha tsam zi ki ti ya ko zi ka ko di ane za te mote ka ko ta ti program se ko yams na kwa ta ha mi ya te ndi ku ko zi ha son ti an za ta maraka ko business ya di ane za ta ma te mo ka ko zi tsau ni saraka ko na te mote kwa kasin anzata mate mo kai kuzi program ki tseun saraka ko nte kuri kuzi kuinkin ki kwa di anzata ma kai kuzi te mo te kai ko ti ya kuzi te kai ko nte kuri kuzi kuinki ko ne program en he ke he tsam te kuri kuzi a tsetse ko nkhom ka ko go kuinkin te kuri kuzi go khoma ko te ta te ko ne ti khoma iziki ti te mo te kwa kwana a ga kuinki kuinko te ka di am ta anzi program ki te te ai ku tswa ko zike he tsam tsai ku zite wo di kwa kha to ti program se ko khirisa hi ya Alfred ama di kwa kham nga ka to radio zi gona mka o ner ten 7 o ni ge FM ke ti gore ka to program se ko khirin e tsau yen iri ama di kwa kham a tsam ska to se ko khotam

0: Kim te wala ki tigri ya wala ngi tol firi ki Eska FM te wala ma gyan kwam bugin gyawa Eska FM a yu tangi atang kami ka gyan kwam yami a revertin moyon a gyan a yi hofu yan sisi gdi gye chiko kha vi koma ka gyan kong ikorle ni metro a yi plisa gani kuna jules mako nazi kala ma ngang a chik gdi gya o kuya maklanga komisi a yi gani kuna ka yi chik gdi gya khate ya ka ki gani kuna kwa n kala kum ka yak gi ong Johannesburg a kuna ka sing gi yak kham kham go so metro police a yi ulan kang he sing gi yak kham sung wa ma ko na ji gi khale man nga n ka ngau shi kang he ya chik gi ngwa khate ya wa gani kuna chik gi ya wa cha ka ngchik gi gi kun sa mali chin gang gi ya 15 million rand di a mali chin se sha gi khau yang kya tur sin drin tu ndak a gani kuna ma ko na ji kala ki kho bi ngang ka yak gi yang ong kumisi ai gang kang he ya khawi tam ne gi gi ngho ku yang khule an chik gi gi ngho pa nga ya en tisa aga ngau shi kang he sing ag gi gi chwa kham tisa wa gani kuna kwa ang kang he gi gi ak kamara ting ki gi ga kham sing un khula ya ngai man nisi ai gala ka hu kho bi ngang kang a chik gi gi ya kham kham ko sing u tu tu gan chik gi gi thon nga lo wa derben ay khunan kang he gi ya wa nur stran aya kunan sing agia khamsing wa bungai gya omulavi ayi gani kunan ayi divi gya yi ngole ka gya omulavi aga kunan kan ngawsi kan sing agia kham kham go sing wa chung kang aga kunan chi khwa khisi gya dan ung kang he sing teni gya kham kham go sing wa ti ka ang ke khale man ng ka n ko hanak ong hing de gya omulavi ayi gya ng ya ta ke kan ngawsi kan chi de gya kama welcome komisi ayi gani kuna ka higya kamsu amulavi ay khisi yi ngheti de gen ong gani kuna ko higya kala to besa hanti wi gya yi ngole aga kunan besa aya sezi ko wi ngang ang de ge ke ga ya de ben ay kunan ka hiya ge chok de ya ngole ka higya amulavi aga kunan kula ka cha khale mang ga si de ge ke wana kap stati aya kunan ke mafun leni ka sing de chu ngi sa ge kama kan dian chik de gya wa dolem si asing de ge wa na ngawa sa mali chik ngi ya wa ni kha wa nur de sin dran ding aya mali chik ngi sa si ya ta ka gola yang ge oplisa ay ko yana ka ogi ngun ya ta ki ko bi ngun kan kan plisa de ge chu ge panga ka ni kuna ko de ge ta ki wa nan ngum ka he chik de gya wa te ki ko ko ina ki chik de ki mendrox aga gan ok mali ka sing de ge ki wa na ngo la ko cha sa yena fiftach aga kaun aga ki nechen tundan aga kauchi den sing de gida chuen musharin amakan dian kalaman ng sa otak de gya ga hofu ay gan ki blue downs aya kunan kang hising de gya subisang nga wasagin kule ang sa gigi panggan tang ay fasin kahit kang hechik de gya wa ipola aga ga kang he frangrek agya ng yan kan ngaw si kan gya kham sung uwa kalaman ng ka amku gya ka kwa gya kosan ke Democratic Republic Congo ay gani kunan Fransi ayi khason hai tivi ko makao ng gya ng ya tegin kalaman ng ya gya da twa kham kham go sung u ti kan aga chan ng amku gya ng kham kaan ng da gya chu kosan kung ngayang aga ngaw si gya kham sung ta ke taisen nir en fiar tak aka kayan chik de gya ibolan aka gasing de gida chik wana dir ka ay kani kunan ka hi chik chuan ay 277 tak de ge chuk ka ga chuan veral trason ay ti organisasi nakam chik de ge de ge varski wa gani kunan ka ge kayan chik de gida thon a kama koin ka ay sing ya kham su wa irste ngui yang ka chik de ge ngu komisalan chik chuan ay khisi de ge ka ga chuan kom jang hum yi ng ya dolphin ai fasi de gam chawla divitik de gya wa ye neri kham ja de gya sam jang hum ke iska fm
1: dolphin ye qama ko 4 minute jinge kwa xka fm ki mbamara ha ho ke ke tena ti marats bere ho bori eswara ma dram o him tunipa o ma ekruleni metropolis si uma julius mkhonazi nga de sino khama tu ka ho ja wo tibe ka tsi ku iji madlanga komisi ki musupi ka si kuya tijim. Musupi he ka takakti tehe inspektir a Johannesburg si metropolis ay ki nunga ti sinu khahe wesen siya te him kwa nazi matam. Ahe musupi ati kha sin mu kwa nazi te oroi kha 15 malindura nika si di ngwa a ndiro di atuwe disendrin tunda ya kich ay himburunga ikim. Mu kwa nazi kwa maeka komisi ka iki kuwa ko siya ta ngo kwecha wa kha sa a kha ma to ka ti khu ji ki ta ma ni nga da si no kha ma kodwana aba setibe nungo tsama ikhaya no ham akare ma aqon khwen she ga mak ikhaya kwa hoko ga mak ichawji akhata bori gara khwena a she go koro ya ho ita ngi sentrum jik e jao kai sa ngome ti e question karang Durban chi north strand aninja go deise ne kashi malawi khwen kwa de ki go khana ai ji ko de khu kai sa ki go bori gara khwe asibe tam an kyao leni di she te hwa ta kash angu jiki an tiya kwenu angu agishini aga da de handi unwa kakana kyare kaita nungwana wa hatuna dita siya tem kuya makwe Malawi she di woko misi eki nga adikwa no ak deisende di Malawi kwe kyare na hwa ti nu seisi di besa an kwa maeka Durban kwa arako Malawi nja kumwa tam tam dimboroga kwe mfuleni ki kapstati ki hoi ku kia mwa hui ta ngo dwele mshi a kungu kainu niha honu deisi na randi shire kwa udiye wo o itakim polisa kuya ma kwe andake gwala nga ade sinu polisa an kwa mae kate sesha atae ki dwele mshi mshobwe tek kukain mendrek si ta honu kwe udi shire ita wo itam yana nfaifta kakuri kwa kwe a ni niha ntuanda kakuri kwa kwe ahoi ku kia mwita no ibere ka blue down shi hofo kwa iki a kwe kate wim Borish u khirwem ibola jwanga cha kwe a frankrek kise ko shuri na hata nungim cha koma go doctor amakhuo ko ya chieti awu shuka democratic republic congo kwisi ka hamja wa klokim france shi cho ko a ko na nqa ti sino am ashe go kwa kara ho ita tuya tewite na am ay ko khara tin kwe na ango kwa kya mai ditam ngce shi ka de shen ye khan 40 di ibola jwanga cha kwe dr ka ge hose na hwati no 277 tahana a jwanga ka o hatim una u ke choko a ketra ma organisasi he u ke a karati sinu ne tsan tsu di go ti yana khwen ho o di a nyam ka ngwe o wa ha na tsujik e ebola jwanga te tha ta he ta ma ata ka go i ta be tam 12 ri bori shi o khiri o kha a ha ba na ha tsu bori e te ke sa ngwe tsa me in ire ka ma go yom

Kimta wale chikti ya wale nge inere ge eska FM, ta wale magia nkambu nge wa eska FM, ayu tangi atang kamiga ge ngom ya ming areverten moyon. Di a ki EFF, kalima nganga angi ya chikti ge ngom, yaste jango yang hik ge chwa kinta kwe mgu ge kamkwa mgu shu komitie ye ngi ya sang un kalangi au pala pala ngay gani kuna mgu ge kinta kwe ke ama kwe mani chik digi rang hwa kwa uwa presiden sere rama po jan ka ang hi ya chik digi mwge uwa entredrek ke gani kuna kwa n ka ngaw shi ka hing digi mwge kwa ma di a ngay ngaka kwa chik digi awa choj mak la kes ya ang hi khawit tamani chik digi ke kuya o kuy hana ka o hong ke gani kuna kwa ansi mwgu a gien thot tam tam gwe sa un la ke parlamen ay ngang Aka kau yang hechik di gia wa EFF ay wa Julius Maleman kalima nga gi gyo kuya toko di diza ki gani kuna kwa ngang yi gi di kham kama kwa isang veta ay gani kuna gi ngang parlamen ay ngang mgu gi ngang kangan di sa ka ang hechik di gi ngang kama hofu ngang ay gani kuna ka ang hi a gi a goli kama kwa ika ang kalima ngang ka ang ki komiti ay gani kuna ki ngule ang gya wa presiden serer mo pojan ka hi statu gya ka kama kwa ki gaw ki tsa ka ang hitik digi ngu kuni siya plasi aga kuna Vusi musi kat makala kala kam ka ang sang adi gya subisa kama kwa yang ngula yang hitik digi ngu pangka ngawa ki yik ngu hitik digi ngu le ang gani kuna ki 16 sang gya ka gaw Medicare 24 ayya ngula gani kuna makala kobe ngka ang yig gi da ong pitoria ay ho fu gani kuna da gya un ang ngau se besa gi dang ki khula ya ng khamsung aga ngau si ki kotru gi ga panga ki tsag gi ga ngung kuni sa ga chong ka ang gya o multi million randi aya tender yang hi gi kotru gi ge panga ngawa nasunalang ay ang ki gi ga khamsa un khula ang ang gi ang ya te ge khala mang ka ang gi a gi ta ne un ang ngawa khula kya chu se besan kang he sing ya sing wa fani ma samula ya ya wa plisa ai komisaris sing ge ge khavi ko man gani kunan kang khavi tamne ag ge ngur un la ya ang ai gani kunan freda ai kam ya ge ge ya un hofun ai ga ngan destiny ge subisa nga wa ge la ya un ikorleni metro plisa ai vi ko ma kan ge ge julis ma kon nazi kala man ngan destiny ge ka ka ma ko ge ge la ka ang ya tik ge ngur panga ka ngon vo simuchi khat ma kala ke gani kuna kwa kan sing ge tra tra tra ma ko ya ke gon ma kon nazi kala man ngan sing ya kham sing wan ka ka o yang kya medicare 24 ai gani kunan ai ki fan vaik ya ang he khawit tamani ya ku tik ge ngun la ya ang ya changan mako nazi kalakam chik de gem hwa khatte yang le ang ki maklanga komisi ai gang kang he singya sing wa fan vaik yang he gya wa tumina kau yang he ya medicate 24 ai gani kunan ki ta kang he chik de gem ho kun sat tuer sin drin tu ndak ai gani kunan ki malich ng ka he gya wa milun randi ai malich ng sai sian tang hum ai fasin kai kang he chik de gya wa ibola aga gasing de gira chuk wa na frang rek ai kunan kai kau yang kang hit doko hu agia kam kam ko singan kalem ngang ki i ore chig de gya kwag de khosa ki ngole gan gya wa democratis republic congo aga gani kunang sing agia thot kam kam ko sing kai ka franci ayi khason he tv ko mapanga kau gyan mun ha te ki kai kau yang sing de gya wa nang ngawe tagang gya wa i bolan aga gan kalem ngang ya ngai ag de gya ti again kang he sing atin gya kham kham go so ul kai kang he tik de gya wan i bolan aga ga thon a kham ko ya democratis aya kani kunan ke congo kang he sing gya kham sen te ke de sin nikh en fiar tak aga kai kang tik de gya thwa ki wa tik thwa ayi 277 tak kan sing agi kham sing ag kai kang aga chongan veral thason heti oran sa si gyang ya tegen na kam yi achig de gege qaya khoy mu ge thwa kham kham go sing kai ka ng yiman ge de chok kham sing wa ka ku chowan nga ge chig da ka fasi kom chang hmi ng hya inerin ai fasi de gam chola diwi chig de ge wa tiwiri kham te dir ge sam chang hmi ge SKFM

0: Tsam XK FM gitlo di in iria tlamako, sheba minute in ye hohan, tsam hayera hoa teo jao, shimorosani reki, kuikotek, enja kunsa, bambara ha hot ekao, kirado keke de to, tose tunga gwicham, de flichinonge, no ti marets berahum.
1: In nanti kwasio manjan nga SK FM, dam giri dikam kolam kusam kuprokhrama, morosani morosani spani giak tlamwa I, minga de flichinonge marets berahum.
0: Ngishi umurushani bori jiki, te tia bori jewo guta mangitu aji te kwa teki ete guta. Polisa na kwa zuluna talki, ete kwini tahon mgungundluvu distreki sa. Ngo te unishamboro nga hisi na kusa ta korona kwa horo hati. Ngo awa si te tamshika o moteto ngui kitehwe dertak yuni katuito yete guta. Te koma kwa hasi ni te uka aihe ngo chinja ji a parlamende si umoteto jiu aninja doro hati ma. Tese ko wo go ha bori eswe go sino derta unika tsam kuri na ha go se viwe go go bengo minister a shure di jawa a ngo ngi hurumende se jamana are manda ko eki nga go hike gam tsam se ko tiwe ire tsam no murushane gere na go yote kwe dambori te koma gwem
1: ko programa he wa marusani ga kuti sengkwitam polisa ge kozuna tali khona ki itukweni ki mungu konkluvu district ani khona ngi chugira sing u kwanghe dagi thola ki chu se kan tu tu kang chi khotpa ja tu tu kang sing ge dar ta yuni chi kho sing he kula khon sing di oi mole hng national jangu ka kang ngi chugira sing ge parliament ngi chugira sing ke ka ngsena khango u dar ta yuni wa thu chang kha kong ke sivi beng go ruba minister ang halung sa ba kang ngat kwe ki tiw sika ngski katiwe gyan mang vil sangkong mong kwe dam talibin.

Dube ire tla mogo a X ka FM ke pori shura ma tera marat berehom. Dia ana no EFF na tanyam ka kai si komitee si ngi palapala mboronga emo ta tin si ke speaker si anija khom kuiji a kharata a si utlehe ngu ahe president Cyril Ramaphosa a kai e ngu hana parlamende kuna do tewe ta hofo ki pepa kaya na tikim. Dia a si di parlamende ek ete kwe a George Michalakis nga ta sine speaker he ngu parteye di aninja tewe ta ta ku ta o ki iye te ta ti nilik ete kom EFF koma Julius Malema nga ta sine didiza khasi u jao he ngu parlamende si u ngu muteto jina homshi muteto e kwe kwe e kwa tewe ta ama nga ta sine ahe presidente ngu hofo ki nga ka e ngu kwere ti ta komitie he ngu muda tiye president Cyril Ramaphosa mamburunga ka e gure ta Ezika hanao jauk eji ang kaya kwa gweta ko mshupi na ang aata gwen kwen akoro gwem. Toching grupo kik etera kwa ita to kaya timkoma vusmusi ket matlala mkaya hengo tuna ngi 16 amko ewa kaya kwa na ki kwa akara huita ngi medike firin tuenda kakaya sikim. Matlala ngi kwa maeka pretoria si hofok eikite ta tako usika bismise dimborunga mua kwa hofok eikite gwem. Amerika 24 si umborunga eki ewa huyini si no ama tukurina siri angwa hitama. Kwa haki ama nitaika kutrek ama ngate si no maslala umborunga si kutuna asiki kwa haka etiki ngo minya tisi no umborunga heku na kango nyama kukainja kutama. Kwa rakwe hiyo si mpolisi nto oma fani masimola go umborunga eki ti khano ama freda hakeha mekua kofu eki tegwe ma. Kwa rakwe him kunipa o maekruleni metropolisi na uma Julius Mkwanazi dorota sinu hama polisi ferklaren a ngo chem diewe a ngo busimusi ket matlala mja wo hita na kutwena hama sesha hebe ahwetam. Mkwanazi nga adikuwa numanda o Amerike 24 sidi a Mike Van Veek atam esye kwa hamgi kara hitam. Mkwanazi mshupieti nga havana kuwa hata ya madlanga komisi iki ngo tseshika ama toka iti aninja no amango tsurina jarok ay ko fanve kimseta ko amate oroga milyuna rand ka si di demande tourism drain to da gitsa sina kim borshi u herwem ibola jwanga a france nja ho sina ho ta no ngim ho we dam ko ma cho ko ma ngo democratic republic congo ka jarona kya rena tima france si cho ko tsheka am ko na nxa de si no ngim ko ma kwa ka ra ho idana am ka ay ko tswara din kwena a sesa ko gya we ditama ntsesi ka dise nyegan 40 di ebola jwanga akwe a dier ka ke horo hoiti no ngi jwanga sika tion 77 ta khona o ga dim una u ki choko ka terma organisasi u ka nxa ti sino ngi kurisi u he an tsoni sa ti ya khona go nyam ka ngo yengwa ga jwanga e chao kwa ti a no ke a ti go a hisena hebe tam Tue iri bori si u kheri o khaya ahe, khabana khatu bori e ekska FM gite kekegwe tsa mesye ko fir iri e amakuyom.

debeno tsuna tsuno tsa nna go beta mang ka tsuna mungwa to ba nka ti ncite ncite e ka ra hoeng ya ncita khwende kunyaqwe an khwena tshuse na go tsake o ncetsa si eno tsa tsuya e ya go de tsake we sena hambe tsa ukuri na tsa tshuse na go ta ke hama tsa nku ka ti ya mungwa de tsake ncinke ende ti e khwena kweta ba hambe tsa kwe kwe tsa nca mcwiti ya khwena ba no tsa khwena nde kunya de keso e ye khwena tshuse na go tsun khwena tsa nku ka te kwe ta mu akona tsika te mu tseka manu ta mito go tsana o nyo ka tsa uni sa tseka de nge o khwete hiti yo xa sen tseka manu a kwena ite tswata ya gatine te o khunzi ke te go gruve ta tinga ba go a kunya ka isintsa uwa go bekwa e go a akona tsika te nge o khwena te o khunzi ke te xe o ka da tinga go je nga mku a zamana ka ya koka huwe dihi a akone go jete yaka kwena nge nge go jete ke hambe no ma tende dzaro kaisa kyago kwena tete kwe ta utshuse na hwagwe kwena ite kwa tewe nga mkote ave kunu kuna nde huwe dihi ya kai a kwena chika hiti yote mu cheka manu ate kasen cheka manu tamete hwe kan onyo karakta unisa cheka hu na kan onyo karakta unisa tuen ho hiti yote sa biji kwena mchanka get ready.

0: Como que Coco Man ate chigi wala e wala wadrika ke se omni te kwa ngara di XKFM ta mwala ki tari ngayam ke yung program ya iwa mahling e program aranen sin fanen sin commercial program e wala kaya ng te nga giya ama i ke wale hingi a gan ngawa i ke program achuang kwa me Oscar kabinda tru teng hai tam program awli za kwa gi kan ngoya ek ek kan da bun sta khatam ka ola ko dri 5 minute ta ku afa or ku at khawa ka ola ko dri ati ke diar ta khamnita program ya chong ku am ngai khoya or khang ko ay or long sa khoya ke ko zi ke o ku su en fitika mo ke mo ko su ya planning ya kan dalam ko kon khaga zi atu at nga am ko su kulite ma a wang usi kwasa a usi hui a a o a o a o a ti tan tan wan ta ke sit afrika ng ta ya ke ya ti thwai e he ke ti ke a tu a o ta ke ti i kan i kwasa a tan ke o ta ke kon ha ko ke fer a me fer a ko me fer a ke ti gisin i e ka yang hai ti aka o ta i mungkin lu ngasak kaya di kong kaya kaya kaya da or kaya kaya kaya na kau mtang ko ka ko kan tu kwasa ko kala tu kwasa ni ka kama dropa ng siyam ke platform din na ang kong kaya kaya kaya ng kwasa siyam taka wa tike hi ka tike ang hai hi ang natung o ta tige chi tso wa belewa yewa yewa yewa kwasa kong hindi sa imani tu a kwasa a o yimene tu a uhea a ta a ngawa a ngoso. Ngoso mwiko ngai kuya ki ngoso wa tike he wa ti jalasin. Tima kaya o ta ngoso wa jalasin ke kwa kika chuan. Ngoso wa tike kwa tini tia tu kaka tu. Tu kaka tu. Keti banki. Ngoso wa tike he anke fitika or anke ngaya. Kan ngwike a yawa a ayin ati kan ngwike ang wa tumina kaw awa basi kan ngwike ang at tumina amani at kawa ang at tumina mti wala maa wajipangi watike hi mgoso kwankwa tamako oog ang mgoso ku unga tom ki kwan hayo kaya ang program tanya chung ki mgoso chukulaka asing hi atutu hi apang ngawa ti kwaye ku agdako gam ti kwaye ku agkamakong gwa me moko talman ko understand katsige he atutu he apang nawai kan ha agi am gusu a ut khot khot ka hangi a kulan nawa a customer sang a client sang ye ko kan kama ko go akil ku to kan ko am gusu sal neran khan ni wotin ngama ke mko khon ka am program atu ngin ko kon ha ko ya ke ko sis ke wa mal ke ngum feel ka tsige atu a feel mal mi kon ha ko le ke ma pasi a wa o feel mal le van ta ka ngarente sing ko es ko ngu feel sa mal le rente sing awana etia etia tanzi ka atso he a wa ko ngu feel mal ke wa tsige a ni a khamsin am ka tsin a ni ta khamsin am ka tsin wan tsige ta o he anga tung o ka tsige tsi tsige ta tu o he anga o na tsige tsi wa tsige ka tsam ko ka tsam pra kam tsam ka wa tsige ka tsam ka nga kham gam nyar en kha wei ka u tsige ka o sung ka ng kwa gam a tsi ka tsi a fa ta mi ko nga ga da ra sa manir manir ng ge ya he a tsau nga ba manir ng ge ya he a o he kha wei ka ku lan khaya kong ma kong khaya khaya ka o he cha na tu o chi ngul de ma o ya chu ko gun o ya man rang gi ya he akan a ji ya ban ke tu da ke tuan ko na khau angun wa ka chang ke tu da ke tuan hum ko na khau angu wa na mali ka na ngul angu wa na mali mar ka kulat ke ya wa mali ya ngo pengetra or ya he governsin ku akawa yewam ngumwa yewam kawa yewam duwa mandara sa wai ya he akan agdaya kaman kulati tkwa nui ya he akama gam nui kulati tkwa nui ya he chi akon a vat om te dun tima pasi ya o dhya tiki kaya o echokho ka ta cucula siam cucula siam anhei kamle ke tsinqaba anhei das ke tsqaba ke apaka tsam marika next om tren males ke tsqaba ai kula tsinqi ka hi a okhaqa anthe walmgis angkhana ngotsi ke hi a tututu ngmakongo far ali he tsqinga far ali a fastan tsqa far ali ngatsi e gya tsqa ngatsqa ya ngopanga tsqa tsqa e sia tsqa ya kisa ke ka tsika ma wa dropa ma wa tindra dropa ke tine e bai ni letterlik ni fakhirlik ek sal die dorp gaan rooi verf wat ek regtig warm oor rooi verf gaan ek gaan shop ek gaan ma wa tswa kan da venda sinya mani kalwa ek sal gaan koop tsike mikra at what my heart desire ek kan koop tsike mikra at do ek het nie wat toe nge pang wat dan mag pang dat ek trou my dat ek ek trou kom my mo akwat ma eintlik mo bederf my tsikou ma afitikata anga tsikou na tsikou ma afitikata ro ke ni ka ke tsimgawa de kan ka ma wa tsukta tropan khaya mani ka loku vanga ma tsa ga wa ya tsikou la tsa mis ku ku vanga ma ga kham nga ho ku vanga ya tsia tsu ku vanga ma tsa tsuwa ke mem tsukut sa dang or ka ma mi mala dang or ka tsike ma ga hankas ku vanga ma tsa angku ke mem hankas ngu mtsi khuma mtsa afiti ka tsukula ngu tsuwa mtsi khu ma mtsa afiti ka tsa sing ha ke ne ma le ke mongo pa ngama tsuko tsuwa tsimu ka ngu wa fa makongo mtsi khu ma makongo a dzi mtsa tsinga ka tsike hanga tu o se dati sa ke tsike a ke mi ye ma ka makongo ke khumi mtsi khu ma mtsa a ya a dzi mtsa tsi ka tsike mtsa tsikat ngo tom tsi tsim ta salis gino tom tsim tsim tsene qat gino tom tsim tsi mtsa ka ku sike ne ka gi ta ngi to gino tom tsi ka mtsi ai ma kongo ka ngi ya ai ma kongo ka khawa ma kongo ka o ta ma tsom ma le ma kongo ka o ta ma tsom ngi ma kongo ta ha wanneer gaan dit eindig wees ta kula ya nga ki kana ki ka ta wa tsi ya munya ngi ya sing ya munya ka tsa ya ka ki ka wa ka u sike ki kongo ya um program ta tsom tsale ki wa ka ka ngi ki program ta no ka ta le english ki wa africa ta ngi ka ka ka um program ni tutu ya ga mu ka ngo tsho ka sa um fita ka ngi ta fita ngi no ha mdu ta ki ka ngi ka um program ta no ta ka ka ngo tsale ta lo ngo sa khwele ta ko ka ki mtsi khoma ma kongo ka agi ya mtsa tsinga ta mtsa a tsuwa ngi sa ya ta geniet ta enjoy mtsa heart in mane ke akipanga ke akipanga lika e tamo ngofita ta fita ngota ngodi
1: sound the streets yeah. Yeah. Ladies and gentlemen,
2: ladies and gentlemen,
1: boys and girls,
2: but you knew
1: you were now tuned into
2: the town's

0: Wala wa dri monita ki kwa firi ki XKFM FM yang he ahanam ki ngum omi fresto mo gumbum bolin kan khulung se besa ka an ngande ki khoga khangu ki nga wa mungo so o fusi mo si ket matlala ke Medicare 24 yang la ta kawisi ki akham sing u ka trudan khang ngaw towam matlala ko gobin ngka pertoria ngo se besi ek gin ngof ek tanung ko hin la ya ene wa ke i 16 gens ki anat ek la as ti ko e ku ke sing u ka wis sem sa ani gin la yang he otoma ene wa ke ma fu ki wa e a wa tu no tin a khan tu ndakam lin ka mali ka hi wa tindre ga ka is ki hana vikom ka hi wa chon ka ga ke a polisa ke hanam en fi khie ai kan ku hanak o kaiser khanya kho tani ko kin ya ke ma e ma tas ke da ke ngaw dan ke matlala ya an da ke chibi si trota agui ka he matlala kho ko kam ke speciale aka no se be si ke ho kuna agdan ngaw e kan ta komisare si yang he wa madlanga kumisi wa sandile kumalo ta ya iski o kha he wa ngau ke ikrolenu metropolis a jules mkwanazi ta sike wizelen haya ya ta ke ka kwa ngi ke chiwi si ka sike apanga ta ya plinga wa yang si thang thang mkwanazi ka ke kumisi ya ke hani khatia ya gige de kokwin amata ki ya khataya ka tayang hi ta dang ya gige de ke hani kan ku de ki ya hiyam khataya ka na tam kumisi ya gige hani kan ku de ki ya hena wa kem kona zi ta sagge de kokwin khok e ya ki kuya ki lai hawa chang ka wa ke kalneri ke gani ka he oinos berhi ke kawang ki watu zin green to the hand komalo tam kona zi ta te gige ta ko ng wa khama khwe ya ta ge ta ko ke ti satu ya hng chi thang thang pling ngawa ya o hng ta sit african e please vi ko ma an de ki yi kam e de wa ke sevi gor ta vi ko pang ka ya pang ngawa mo ko o hng sing hng tuyang hum achik de chiu si to do askis dis ta khak kam yang hum achik de chiu si to lo chik de ho to wa kula ka eo to kan e ke ka e police commissaris pu leng dim pane teni kam manak au hum jangun no si ki tu ke sin cheren khuna ta ke han ek kan ko e da ke pleng ma si o hum lung sa ke ka au ke ki kono sa kaung ke what is in in tun da ha ki yulin yang ngui kasi ong kham sing to khaji ngeng ne duika kon sam ya ang ta ke intelligence vi kom pangak am hm ene wa ke polisa ka wi si ka ang hi gya yi a tu sa wo zela ma ku ong sing to khandi chi o ka ki kon sa ka ka ki ka ang khani dui chi ge ka ngeng ne o ka kon sam hm e ko si president yang he wa FIFA wa Gianni Infantino ang da ke ka isi ku a o ka ngang ka ong ka ku sa ka ku ching tu ke ka he i ga tu a ngang ke ngang ka ngia ting a ka ngang ka ngang ka tua a ua advertensi a ku a giga o ang e ta ngang ka ong hum u fin hana ka ong mena wa ke kwe ka ong hum ge ta ka kama kuya gau ke manita yang he wadri manita situ ahana ke sa sigu ga gre chingu ke ying he ga aku bola kawa sigi akham sung ke kawa manita dhme thama twin twin daste fur ka bola angavi he khani ka sangavi dwi dwi gang he manita wa thama 76 ta kha 13 akai ke du ko lok ai cheng ki kanda ngung kai ku agi kan ngung kan em ta chi si se kang ke okan i kan ngagi ka ngani kang he wa north africa to da ku khit thama khu ne wa ki cham then you quick come a quay, Tagagit and here the key. At 15 C, Gay, he were Malihanak on Gitching Gung, then I gang, then you could call a gang siku, a wizulamuku, or hung Hanam. Infantino and the key. Katani to the gig, I click to come a quay, a FIFA, a ye. Malichi to a one a coca, Kangagika, Go soon, young Amakaya get old. It didn't know how, Game to a sunky garden, garden zig the gay, getting a gangi ganski cogit digging it to the same. Ya, I'm on the game. Sagging, oh, what's he bring the waka kunsagan nagi garden? Spanning, I got aha, bring over you, Gay, come yan, near and dirt kem gi dam kun ai tulasi maski wala awa 500 sam kun hung khuntali
1: kam firie kam down ni khe khamini tenki xka fm osi kara ho ham kam nge ti ta ho hanu firi iri bori e komsa bori firi iri ko e ke ke tina ti mbamba ka tim bori e ti treso ka tem ku ye tim Winky, quina a ho taco, a wokona de Kaiku he, a key quita ham Kaiku eh, Besa reti, coma, vosimuzi, cat matrala A key, medicate, 24, shoot kai shiki team No, kia in caraha, eat a tree, ha, kaitama Matrala, ukama, a pretoria shoot kaika, wiki kai kaitam No, I'm set at 16 to Emboronga Karaklai Kaiti, a Klai Kaitaham, a Wohi Aki, Kuli Karajarohi, Kian Karajarohi Beta, Kumatinji, Jauji Tesan, 218 million, the Seri Kondraka di Aki Cho Kukadi, Polisana di Anija Kai Kim, Enfihi, Soka Kati Kui Kaiser Kanyaho. Ama aki ka tebe kuma ayete taritam matlala msetam ama ngati aki mutun kar anja sinu go shwere mai no khana kom no matlala ama u ama yako khawana kha te go kha kai ka khunni angi ku ate ta tu khwe a kai ka khun ufu nakim Commissaris a matlanga ang kundi sandile kumalu ahuiti aki o ikuruleni metro polisiski Julius makwanazi ma makwe katin isi wukuri hube chem homo ingutiko kuye makwanazi anaki ya kumasupi eti no aki kwe eti Shupi ka ma'am Tamaha Aki laterna Si an karati khai an tem Numa shupi ka ama wika E An kwena an karati E si Khamata khunu makwa nazi Ta Koka aki jarok areko te him No Chan hai tesana hi aki Si killer ni Kweski yuanas bereko o Verisintendrin, 20 Raika Koka, Tia Wim, Kumalu, Mokwanaji, Aki, Karatam, Nako, Anga, Tashi, Chem, Ho, Amungutiko, Kuyetam, South Africa, si Police and Jawa, si Jana, Police, Kunangate, Hana, Prefati, Aki, Kuwakon, Secretary Tikuna, Seta Jarot, Ayegwe, Tramati, Dennis, the Hakle, Nako, Mumma, Gueti, Huji, Aja kia inkara hakun tam aka police commissaris am ajao he commissaris kwe tinta khate ma di am puling dimpane ya kutako kai si bori khushi ku khushi ki centurion o ya ngata si khana anja sinung pasana kutako ana khwati khana si ante tite yuli Dwede senten iya nantuwa naka kwesiki. Nuya an karata anki. Ntkholi na jao je jao kena. Takona an khojika jao. Ntkholi jao kai kukhoji. Polisha naki kai gwe. tiyo ana ako jika teko te jawo gwen. Boris Kheri Ohem, presidente ma FIFA kuma Gianni Infantino nga te si wukri he anza sinu. Kia inkara kwe kutako ham, ve tam wukri nga he aki khana iye te kunka anisija wukri teko juju anisoka. Kia inkara ham ve tam umotin wukri kwekwa. Tai kwekwa takono mungu kute matena tamboronga kate aki no 2020 kas di ang takono 7-6 ka minute siki wukri wukri sana tinsi o kana mungu ting wukri chaka vete no aki kia inkara anja sino wukri sana tinwe kwana ikankara ikaba norte amerika siu anem ahe anja sino kana mungu ting anja kia inkara wukuri wukuri sani yana tintem. Infantino anka di FIFA si u aki sere khuji wo sana kwe jitema haki ankara wo sana tintem kwa na he koma kai he aki wukuri siu hem anja si o ata iye tim. Ama anka di wukuri kwe an wukuri tino mungu tako spani ji an anka tino wuki ankara kate wukuri no aka wukuri ji nihen dertaka ka age o te ko te wukuri sane gwem tuburi ya kama faifu ya kama xka fmo takono te sitakawana komo gwem.

Tsama teke sa ise, tsama ngon, tsama nga te te hana, sa ise re bori ya komsa, bori sa ise re kwe, kye te te tresel katemu, auditeur generaal maam, Chekani Maluleke, nga te, si, kwa ha, municipalite te jinge te, kuli ki han sesa te, sesa siki, a ki hana, anja sinu, si yeko tako, kuji wo unyanatin maluleke parlamente ki te kon portfolio komitee na jarot ayi kon regering na tradisionele sa ke kona karatin municipality ti g u siri g kumutin ka hem aki khana frasla ka hem swaka ti g u khan amu tin ji am a karatin marule ki no te tuere sinten 20 tan tuere sinten 21 series aki 29 tot 8 ka tsebe sana tin no achas ji aki ke te te anja sino emburunga ka tujin no kamis bar ki north cup o khana karo yamu ting ham atlai sikim ahoi ting komisari si an korrektive dinste di akwa jiru natal ki mnikil wa njele taika ui peter maresberg kwe ki 50 days in the size si siri ka kwa sana ko twaratam ngungi kwe huk uwa kunam ana sesa de jao jao nya ink e mojam no tele wika e hoiti a hoiski amang e wuha e wigwe si siri charge karain tetwersin ten fear ton tetwersin ten drain 20 kitam tele

tutakita asa wokwe ketin ki hawamta tangki qwa hya kangut aya mta program ki qangse ni ki komasi atikde ke koem ta gya qabngom ta program ki chongdam ta gyesin ki kawach jilaka wala sir farda fiyada kan kuna ki ka ngana kwa kan gya wa tiling agan kun on vakal o mta gyesin ki tiling agan kun on vakal o ngana kon ka ngana kwa kan ya wa for discat tilika gigi saka for den gye ki kuki kama tayin for den ay ka tro ngo wuzala ya ya uta chong chan ki for dak ya isi taka ngana kwa simindi yana ka wa dopi kan ngana kwa for den ngana kwa dopi simindi woko yika tini gye e awa yan gigi saka wikama wa kwitam ya ma kong ye ka tutu kuna ngai kwidam gya tulung se ngai ye wurde ngai gege sa kwidam wa guda kama tada ngana ngumwa wuzala ta kona ka hanga tini ya chumja ki wurde krisi gye nga tini jaa ta wurde krisi na gati jaa ako kwa ngai simindi kate awa tutu ta ngai kwidam talikika wa tutu ta ngai kwidam talikika ngusa wako ya tini gye ngose oke ka ya watli aga kun un vakal himte tang ge ko e kun no am ta program ki kan se ni ki i koma si tam cha ge san ki ka ya wa konsentrasi gani an guna ko ga ti ke a ge ya focus i ka apun nga wa a at na un visi si ke ko e ka ki ya wa sima hana ki bilong sa sima ko a ki ti a ge at na tu ka ge ka sa ti ke kya kan akososo atang ngang hongge ta truta sa kulit mo ka gita wa bone a wa a konsentrasi tika a konsentrere ta ya katna nga valila ko katna gita a kwasa ka ya wa lester farta gita kit gani kwe he ka gya wa o kama gya wa mti om ta program ki chong kum ta tang ke ko ya kango kai wala sa atuki kum ta ke a kawre kum ta ke sang tini kambam ta ke o sizin dir tahmini ta gih ngi tani tong ai tuan ta wa yat ng anga mta program ki ka tiu gi kum ta gi kal ngo mta program ki ang sin ni ki yi koma si ki wala sin tum ta gi asan sorry ki ng mi gi ta ng ng men ko gi ta ma sa sa gani ta ka gi ko sa ko wa ta ta ko ti ko gi he tu tu ku ng ai ko ng ai ko koma ta tam fa fin tuin da ke wala akhiri pon ngas ge to clinic kunam wan metang ge imta ho ge kon ka ko ja program ki ang se ni ki koma se nam te ki san kum te ge ko ka ngwa ge ta wa lester far te ge te ko ka ge ngwa se ho o ko ka ge ya wa ka ma wa mti ki de wi kan kuna tam te sa ti ko me kam te ge nga o ke ge to ge ya lester far te ge te ki ka chon wani kan wachige wati jala kan ta ko wachige wati jala an he kulitima gita a ngama ni ko kula wa kula ka kan ta ko ya gen a san he ko he ngama gyati sa kya gyati sa a ona tisa gana ki ka ko de we o ko ga tini ge ko se ho ga ko se o ge auditiva percepsi o ko ga tini ge ko se o ge de we kun kuna imte tang ge ko ya kan ko am ta program ke kang se ni ke komo se da wala se ngi chong ja kang ho dat ngawa te fitegi to